akọle ọrọ mi toni ni mo pe ni ori ori lo mo jaju won o ori o si se farawe o ko farabalẹ ko gbọ ọrẹ mi o ma se fa ori wori o beyan ba fori wori to ba kẹgbẹ kẹgbẹ ori ma fi ya je eyan ni o idata data ye ko la da kan ide o lo to won jo wa ninu apo kan na ni won jo wa le aye ni taye lo kokon wa aye ki kan ide to de ni won fi n pe kan ide lagba a mo ni rojura wa lo o eda ti o ba si mo ni iru iru won ma sonu lajo ni ogbon be fo logbon oye nbe fo loye imo nbe fo eni to nimo e gbo mi bi akanbi ni imo o si mo nipa n to n se ni nitori pe kini o ti se arojinle daadaa arojinle ni si se ni lojogbon ewu n kole ewu n rotejo o si n roto ma dari hun kewu to toju ese to ko danu e je ka sun ka rori ngba ta pira wa lomo iya meta gbesi okan mi gbesi okan yin ko si ye ka ma fi gbesi sa sosorun mo fi so pe e la lo ro tusude le kokoro nte e gbo alaye mi o si yi kaluku.

da fun yin owe ni mo fi pa fun yin ori lo ma ja ju won lo nijo ojo kan ni gbogbo awon irun mole ni won lo ni lo ba olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pa bi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pa bi to bi won diju eh olokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gugu won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o se ai mo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gugu wa ka papo ka jiyan ana tan keni kan ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo a kan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran lu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba kin kuku je ko yi won pe kini ya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo a ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole re gobo yi n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi n wi ngba to ri pa bi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pa bi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sangun si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese tu sibe gege be la won bale agbegbe kokan kokan ni won lo duro ti won si fun won leto won e je ka pawo po ka pa mo po ka se n to da fun ru aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won n bo wa yewe tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa yewe tan yen wo

ni fun Olorun fun oro iye ti a ti gbo bakan na ni adupe pupo lowo gbogbo eyin ti e tin se onigbowo eto yi lati eyin wa agbadura pe ki Olorun tubo ma bukun yin se ni opo yanturu olu ile ise ijowa ti o se agbateru eto yi ni a mo se Sunday Adventist Church Ijapo Estate Akure Ondo State ti a ba wa ri eni ti o fe ran eto yi lowo e le sanwo si apo ifowopamo eto yi oruko eto yi ni Sunday Adventist Herald of His Coming account number 101-637-3401 lekan si SDA Herald of His Coming ni account name account number ni 101-637-3401 Zenith Bank ti e ba wa ni ibere lori iwasu toni abi lori eto ilera ti e ti gbo e le pe eyikeyi ninu awon number wonyi alfa ayodeji ajaye 08034906542 egbo lekan si alfa ayodeji ajaye 08034906542 e le pe eda falade si ori number yi 08033500203 lekan si 08033500203 etun le pe leto ilera wa si 08034440612 08034440612 to ba ni ohun ti e fe ba mi so abi ti e ba fe pe mi e le pe mi si ori number yi 07033221182 ire ni fun gbogbo wa o loruko Jesu a o ni kuna ile ologo o tun

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o o ma tue lara o
2: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike ilu e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: mo ke wa pe aku ojumo
1: iboro kataja karaja are mu
0: asiku ojo meta kan
2: kaka banti doje
0: ekule munishun la karale atete munishun la kiruona
2: are mu
0: to ba pe ta ri re ku ojo meta munishun la kira ini mo kiran oju oro wipe ku alejo mi mo de nkiran osibata wipe ku alejo odo mo ki gbogbo gi to gba fo mo lalejo ninu gbo wipe ku alejo okun
2: alejo to koriya tekun jakaban
1: ti dode
2: are mu ti
0: igbe nla mi de baba gbon mi gbon mi okuta meji mi de baba ekuro
2: are mu
0: ewedu mi di olobe oko mo kiyin kaabo sori eto loju oja iyen ni ile ise alalobarika adaba 88.9 fm ile ise to saaju tawon to kun tele o ko temi o pada aremu musa adebi lo ko temi ewo kiki aro ni ewo kiki ope re ewo tibaka e fi kiki eye wira won
1: emi abe alaba so n sari
0: igba yen gan le mo wi pe nkan ju nkan lo
1: oju oya ati o mo bo se je lowo yi money baja se n lo si o
0: boni tin se ojo kokanlelogbon osu kejo odun 2026
1: kataja karaja are
0: mo se de toto ni pelu oruko olohun ati pelu atileyin awon alase ile ise yi
1: anti dode
0: ati gbugbu awon osomogbe to je ki gbugbu e ma ro gege ko si ma dun ki la lo ma lo kakutukutu o ma wo mo ki gbugbu awon egbe to gbugbu awon to ma gbo gbugbu awon soro soro gbugbu soro soro gbugbu awon ti won fi ife gbo wa tori pe won ni fe wa awon ti won gbo wa pe e tun ja gbo loni kini o wi aki gbogbo yin o wipe aku sa ta wa yi aku asiko yi olohun o je ki gbogbo e ko ma ro somo lode ni ko kan wa e onigbowo lo leto eto lo lo nigbowo mo nbo na mo nbo na
3: mami ko ti pe
4: omo mi ki lo tuku
3: omo luabi bread
5: o to ni o ebi na ti wonu eru yen mi o ri omo luabi bread inu e o se mo pa feran e
4: e feran omo luabi bread sha ore o
3: thank you mommy
6: omo luabi bread ma joje
7: sadede ko ni gbogbo ebi yan buredi omo luabi layo topolopo si jeri sawo eroja to sara lori ta fi pelu e nibi ise gbogbo nibi owo gbogbo lasiko oje bere fun buredi omo luabi aje gbadun ni kuroju kuroju regi no se lenu o ti wa ni gbogbo ile itaja supermarket lagbegbe re wo ati lori awon alate ladugo re omo luabi bakery and confectionery lo se number 204 oki aroro irojuko ajila kesome ati ni plot 16 block k igojaro off aune road akure nipele osun b29 arabi son 2 ilisha road osogbo telephone 0704290 5515 je buredi omo luabi ko mo yato adun ti o lelegbe
0: ka to ma tesiwaju lo ninu ipolowo oja wa nta gbeyewu loni o na ni jijita aje laaro yi lati bi ijeta lati ngbo awuyewuye wipe o sese ki won fi kun owo epo se mo wipe a ti ma ri jazai nigbati awon ile epo wa ti won ba tin ta n to yato si tele o na lati ma fura wipe o dabi eni pe nkan kan fe sele ni o o dabi eni pe nkan kan fe sele ni o nte si mo ni wipe ni awon olutaja Nigeria ka ma so pe awon ilepo nikan iti won igbo modomi eranu won o ti sare gbe sibe sugbon to ba je wi pe won lo less si ni laarin ose meji won si nta old price sugbon ni okun ose to koja lo yi ti a gbo wi pe ilepo Dangote ti won announce iye ti won ma taja la ipo kan bakan na la gbo eleyi ti awon NNPC ti won announce ti won na iye ti won ma ta jala epo kan lele to je pe o tun gara ju ti tele lo kilo fa o na ni ijaja dabo ti nbe ni ori omi Strait of Omo ni agbegbe arin gungun agbaye iyen ni ilu Iran ati Umar eleyi ti o ti ndalobodiyan sile lati bi ojo to ti pe iyen na la mo gbeyewo laaro yi pelu ogun olon ati awon asuju wa ni awon ipinle kokan won ti duro gbagbagba won si tin reti ipe wa a ma wo bi won tin ta lawon ipinle kokan sira won titi de ipinle ondo ta wa yi pelu ogun olorun loni lala olu akutukutu owo nko gbe nkan hanu mo nbo e tun je npolowo oja fun yin mo nbo
3: Mami, koti pe.
4: Omo mi ki lo tuku.
3: Omo Oluwabi bread.
5: O ton ni o, ebi na ti wonu eru yen mi o ri omo Oluwabi bread inu e o. O se mo pa feran e.
4: E feran omo Oluwabi bread sha ore o.
3: Thank you mami.
6: Omo Oluwabi bread a joje.
7: Sadede ko ni gugu ebi yan buredi omo Oluwabi layo to polopo si jeri sawo eroja to sara lori ta fi pelu e ni bi ise gugu ni bi owo gugu lasiko oje bere fun buredi omo Oluwabi aje gbadun ni sa koroju koroju regi no se lenu o ti wa ni gugu ile itaja supermarket lagbegbe re wo ati lori awon late ladugo re omo Oluwabi bakery and confectionery lo se number 204 oki aroro irojuko ajila kesome ati ni plot 16 block k igojaro off aune road akure nipele osun B29 Arabi Sontu Elisha Road Oshogbo telephone 070-4290-5515 Jebure Jomo Oluwabi ko mo yato adun ti o lelegbe

0: 88.9 FM. Àwòrán sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.
1: Aṣíwájú Bọ́lá Tinúbú tó kan sára sí pẹ̀lú gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ ìtẹ̀síwájú tó ń gbé lábẹ́ ìlànà èròńgbà ìrètí ọ̀tun. Rìnrìnú tó ọba àjẹ́ndà ń tàn mọ́lẹ̀ sí gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndún orílẹ̀-èdè yìí. Ìtẹ̀síwájú ń wọlé o, afọlọ́tẹ̀ ènìyàn ní ọ̀pẹ bá bù wà láyì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìríjú mi. Ètò kan wà yàmì tí ó máa ṣàlàkalẹ̀ àwọn ìlànà ìṣèjọba tó wà lóde. Àwọn ìgbésẹ̀ tí ìṣèjọba alẹ̀ yìí ń gbé. Káyọ̀ lè gbé gẹ́gẹ́ mára tuntun nílé àtàlejò lára láàmú píyamọ́ ẹ̀ lábala lábala. Ètò ìríjú mi gorí ìkànnì àdàbà. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí dàgbàsókè àwọn amáyémúgbà rọrùn tó fi dórí ọrọ̀ ajé àtòkọ òwò. Ìpèsè oúnjẹ, ètò ẹ̀kọ́, àtàwọn àdéhùn àjọṣepọ̀ míì tó mórílẹ̀-èdè yìí létéńté. Ìpàdé ti wá di gbogbo ọjọ́ ajé Monday. Bẹ̀rẹ̀ látago méjì sáago mẹ́ta ọ̀sán lórí ètò ìríjú mi lórí ìkànnì àdàbà. 88.9 FM Àkúrẹ́. Ẹ jágbe ká wọ̀n ká ṣíra wọn wò ká jọ lúbúlúbú. Àwọn àṣeyọrí tí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinúbú ń ṣe. Ètò ìríjú mi lórí ìkànnì àdàbà. 88.9 FM. Gbogbo ọjọ́ ajé Monday ni o. Aago méjì ọ̀sán sí aago mẹ́ta ni ẹ mọ̀ mí sí ẹ̀. Mínísítà tó ń rí sọ́rọ̀ abẹnú Olúbùnmi Túnjí Òjó ló ṣagbátẹrù ẹ̀.
2: Ẹyin èèyàn wa lẹ, mo kí yín pé a kú dédé àsìkò yìí. A dẹ̀ káàbọ̀ sí orí àkọ̀tun ètò ìríjú mi eléyìí tí ó ń dé sí etí ìgbóyín láti Àdàbà 88.9 FM. Ọlásùnkànmí Olújọba ò ní orúkọ mi tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ pé lórí ètò yìí àwọn àṣeyọrí ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu òní tí à ń sọ̀rọ̀ ń pa àti àwọn tí ìjọba yìí tí ó ti gbéṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún ti ọ̀sẹ̀ yìí, ẹni tí a jọ máa fọ̀rọ̀ jomi tu rọ̀rọ̀, àwọn náà ti wà ní orí ìpè lórí ìlà pẹ̀lú wa fún ti ọ̀sán yìí láti máa yànnàná àwọn tí ó ń lọ ní agbon òṣèlú pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Ondo àti akitiyan ìṣèjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu láti mú ìrọ̀rùn ìgbé ayé ìrọ̀rùn bá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ògbóǹtarìgì ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC òní wọn tí wọ́n sì tún jẹ́ ẹ̀kan lára àwọn adarí ikọ̀ aṣíwájú Mandate Group AMG ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Ondo. Kódà àwọn ni ẹni tó jẹ́ adarí ikọ̀ aṣíwájú Mandate Group ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀sẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Àwọn náà ni Joseph Babatunde Gbalajọbí tí wọ́n jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ. Mo kí yín o, ẹ bá kí àwọn ará ilé ẹ̀ka sàn.
3: Ẹ ṣeun olótùú. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé lókun níbi gbogbo tí wọ́n ti ń gbọ́ Àdàbà FM. Mo ní ẹ̀ka sàn lé o, ṣé dáadáa la bá yín ṣàlàáfíà ni? Lágbára Ọlọ́run dáadáa la máa wà fún. Ẹ ṣeun olótùú.
2: Ọ̀dà ní àkókò tí a wà yìí, oríṣiríṣi làwọn èèyàn ti ń sọ lọ́tùn lọ́sì pé táwọn èèyàn ti ń jáde láti polongo ìbò pé èmi ni mo lè ṣe o, èmi mo lè ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó dáa, tí àwọn tọ̀tún náà àti tòsí tán àwọn làwọn lè ṣe. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá lẹ sọ pé Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ́yìn ṣe àtìlẹyìn fún láti tẹ̀síwájú. Kí làwọn ìdí, kí làwọn ti ẹ̀rí tẹ fi wò pé ó yẹ kí Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó máa tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣáájú ọdún ju ọdún 2027 lọ?
3: Ẹ ṣe wọn lótú. Lákọ̀ọ́kọ́, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ sọ pé kí ni àwọn nǹkan tí mo rí àti èròǹgbà mi lórí àwọn event tá a tẹ̀sẹ̀ ṣe tán pé kí bàbá wa President Bola Ahmed Tinubu wọn máa tẹ̀síwájú. Ó pọ̀ lóríṣiríṣi. Ohun tá à ń pè ní olórí, a máa ń sọ̀rọ̀ kan, wọ́n ní abínibí, ó yàtọ̀ sí ability. Ní ìgbà kan rí, bàbá wa President Bola Ahmed Tinubu wọ́n ṣe gómìnà ní ìlú Èkó. Gbogbo wa ní Nàìjíríà pátápátá la mọ bí ìlú Èkó ṣe rí tẹ́lẹ̀, kó tó di pé àwọn bàbá wa wà sórí àlééfà láti ṣe gómìnà. Gbogbo wa la dẹ̀ rí àwọn nǹkan mèremère àti àwọn nǹkan ribiribi tí wọ́n gbé ṣe nígbà tí wọ́n wà lórí àlééfà yẹn. Òṣèlú pẹ̀lú ipò olórí kì í ṣe àsáwọ̀, kì í ṣe nǹkan tí ẹnìkan kàn lè jókòó kó ronú ẹ̀ lọ́jọ́ kan pé ó máa yẹ kí n gbé àpótí, ó máa yẹ kí èmi náà bá wọn ṣe torí pé mo gbọ́ pé wọ́n ń ṣe é rárá o. Bàbá wa President Bola Ahmed Tinubu wọ́n jẹ́ òṣèlú pàtàkì tó dáńgájíá to ti wa lenu ise atun le se lojo to ti pe ngba ti won jade pa won fe dije fun are orilede yi gbogbo wa patapata la fowo ti won leyin tori pe a mo pe won ti ni owo si awon ijoba to ti koja ri won de ti mo awon asise ti awon ijoba yin e ti se ni daju daju awon ni o mo ona to ma to lati le mu atunse to peju owo wa si orilede Nigeria itemi yen ti gbogbo wa ta fi owo ti won leyin ba yen ki ti totan ki president wa ki wa sori alefa lati igba ton le ti wa sori alefa emi le fowo otun olorun soya aya fi eni ti ijoba yan o ba ye daada ta so wi pe baba wa Bola Ahmed Tinubu o se daada baba gbeyanju lopo lopo tori aimoye nkan o je ko ti baje ni orile ede wa lojo to ti pe o je pe ta ba fi nu wo a ri mo wi pe eni to poju owo eni to duro dende eni to danto eni ti o se luye on lo le ba wa se atunse awon kini wonyi o se ri niyan lotu
2: ora ti e ba wa wo bayi awon atunse wo on le ti ri lati odo 2023 sisin ti are Bola Ahmed Tinubu to ti tun se to ti se si orile de Nigeria ta fi wo pe o da o to lati le se ekan si
3: e je won lotu mo ni fe si bere te bere yen o po lorisirisi ona o po ta ba ni ka ma mu ni pele ni pele e je ka koko bere lori economy Nigeria awo ni economy wa se ri ki baba president Bola Ahmed Tinubu o tu gori alefa gege bi are orilede ta ba wo daada e ri wi pe ko bodu mu ni igba yen lohun oro wa dabi okunrin to gbe yawo sile to n fi etan bo to n fi etan fun lonje to n fi etan fun laso to n fi etan serun fun be gege ni oro Nigeria ri ngba yen disiti mo fi n propel economy wa oko yen a lo ma yawo a ma tun yawo e se ki yawo e na le begbe pe ko le begbe mu be gege ni Nigeria ri ni igba yen awon eyawo ta ma se ngba yen ko ni tumo tori pe a o mo bi ta nlo a o mo bi ta nno si imagine a situation to je pe awon eto eyawo to po pupo pupo ta nse ngba yen ka ma fi subsidize epo ka ma fi subsidize dollars a n fi gbese n gbese ni gbogbo aye igba yen sugbon ngba ti baba wa president Bola Ahmed Tinubu de oni rara o ka kuku so owo to fun yawo iyawo gbese ni mo n je o iro ni mo n pa fun e o ti mo fi n toju e o bayi je ki n so okodoro ooto to wa nbe fun e oun lo fa to je pe ngba ti president wa wole subsidy yen lo ko yo kuro edemo iyawo ti won ti n fi etan bo to n fe toju ojo kan ba so ooto fun pe bayi ni mo se ri a dabi pe a mu inira wa die oun lo fi dabi pe oro alekun owo epo ton yo yen o mu inira wa die sugbon bo se ye kon se niyan to ba se be e je kan da so lo ni la mama so the president has really done a lot for us subsidy yen ti wa for odun to pe bi 10 billion naira annually la ma no ki se ni naira o ni dollars ni o ta no ta fi subsidize and subsidize naira and subsidize dollar sugbon baba wa president Bola Ahmed Tinubu oko ba wa mu yen kuro don lelekeji ni ta economy yen there is something we call foreign exchange unification bene won fi owo naira wa le ki naira wa lo si oja agbaye ko lo wa iduro sisi ti e fun rara e ni igba kan igba kan ko bere floating yen igba kan a nra pounds a nra ni 2,300 naira owo dollar ngba yen bi 1,700 won fi owo naira le si oja agbaye pe ko lo wa iduro ti e were were were were ta ba wo loni a ri pe lojojumo ni owo naira n gbe pele si to n ja ijakadi ajagbera ni oja agbaye lati ri pe on duro sisi ko si yen mo awon to de wa ni idiriki si yen to je pe won fi n je on tele to je pe at the detriment of the populace no nse ti won gba owo yen to n gba sapo ara won ko si gbogbo yen mo baba wa Bola Ahmed Tinubu ko ba wa fi opin si lori economy there's something we call subnational revenue surges. Abawo owo ti won pin sin fun state government ni o fun local government ni o ipo yato sitaya ti jo papa owo alekun ti ba owo ti awon ijoba ipinle ati ijoba ipinle n gba nisin eyi fun won ni anfani lati se daada ju ti ateyin wa lo iyan le economy ni mo se so alternative fuel initiative tele mo nkan to nje CNG ni orile ede Nigeria compressed natural gas ijoba yi lo la wa loju si o kan du me pe ni Ondo state ko fi be wo po nbi
2: sugbon so ti e wa rara lo ni ipele Ondo ni
3: ko si sugbon awon mi ma nge wa ta ba wo awon truck drivers mi eri CNG wa gbe wa wa wa fi jairu wa tu pada ko si station ni eni bi sugbon awon ipinle mi wa to je pe won ti n lo to mu inira owo epo to mu kuro. Are you with me sir?
2: Mo kuku wa pelu yin mo gbo yin lagbo ye.
3: Business and tax intervention laye atijo ki ijoba baba wa to de a ri pe owo ri o ti pa opolopo ile ise kereje o ti pa won mole ta ba fun won ni pay as you go bo ba se ta si awon ya loja to taja ntiti gbogbo won lo so mo ri gba yen sugbon ba ti baba wa Bola Ahmed Tinubu de oni rara o ka ma se be rara e je ki awon ile ise kereje kon ni idagbasoke to poju owo everything awon ya loja won le taja won successfully without hindrances nitori eto to de ba oro owo
2: mo mo pe ti ba fun yin lanfani e si ma abesi ni ka won lo lese sugbon
3: o po lese
2: o yin kan ba se nsoro yi oni nkan wa simi lokan mo tun ranti pe ni ose to koja bi nkan oni oludije ti egbe oselu African Democratic Congress Alhaji Atiku Abubakar to ni pe eyan mo na orilede Nigeria o ipo owo iranwo ori epo ti Bola Ahmed Tinubu to yo ipo o ma da pada eyin sire e so pe eleyi lo je nkan to je ki oro aje orilede Nigeria ko duro re ti eyan kan lara awon oludije si so pe ohun o da pada oju o le fi wo eleyi se in to ye so se sa lati le da pada bi to ba se lati da pada kini idi ti Bola Tinubu o se da pada
3: e se mo lotu oro ti agbaje olosolu yen so eya igba keje are orile ede wa ni igba kan ri Abubakar Atiku to n so yen oro etan patapata ni there are some words we call political wells political talks won kan so na ni nitori pe ti oloselu meje ba n dije a ma wo ibi ti nkan fi si ni apa eni to n ba dije ko le fi enu ate ko le bulu abalabe yen pe nkan teni se ti o se daada niyen se mo pe ni gbogbo orilede agbaye gbogbo wa la n fe rorun gbogbo wa patapata la n fe rorun sugbon ti nkan ba ti da gege tele seyin ta ba fe ki irorun e de inira gbodo tele die o inira die gbodo tele oro Nigeria dabi oro obinrin to n ro bi ati bimo lowo ni e mo pe tobinrin ba ro bi ati bimo lowo a soro sugbon ti omo naa ba dele tan a wa di eni ti mutumu wa to n yo omo to n kiya ati baba ku orire le lori bee ni oro yen ri baba wa Atiku naa ti so ni igba kan ri pe toun ba wole subsidy lohun ako yo sugbon gba to ri pe abalabe yen lawon omo Nigeria dojuko to n pariwo pe abalabi bayi ni lati de abalabi bayi ni lati wa on lo fi tun mu oro yen jade gege bi oro to je pe ton ba tun so fun awon eniyan boya won le gba en to sele eniyan lotu
2: sugbon se yin o wo pe awon morile de Nigeria kankan pe won tin gba ore pe abi atiku won yo subsidy de kon da subsidy pada now
3: sheri e ma binu si mi olorun o da wa dogba dogba nkan ye wa jura wa lo agbon jura lo ani imo jura lo ani oye jura lo omo Nigeria to ba da vice president Atiku wo pe be gege lo ye ko ri o ku die ka to fun ro eni be tori bi pe eni yen tun fe da wa pada si esi aro ni o fe da wa pada si esi aro ni pe eton je ta wa ninu e inu ko eton je ta tin bo yen ibe gongongon lo tun fe ka pada si bi omo Nigeria yen se ronu niyan sugbon omo Nigeria to ba ni ero bi awa se nwo a mo wi pe ohun to da to peye to poju owo ohun ni baba wa president Bola Ahmed Tinubu to se fun wa lati yo ele ori owo epo ta mo se subsidy yen lati yo kuro ki gbogbo e le bo sipo olotu e ma je ndayin lagaraju epo to won nisin ki se oro subsidy lo fa o lara o ni igba kan a mo pe leyin igba to ti e yo subsidy o to sa kan o bere si ni wale by the special grace of God mo ra epo ni 695 naira per liter leko ki ogun iran to bere gbogbo wa la mo oro state of almost don ni won di won je ko koja ko se gbogbo ohun lo fa eleyin to wa nle yi baba wa Bola Ahmed Tinubu ti se ileri fun wa tele tele ri pe ko to di ipari odun ta wa ninu re yi pe o se se ki jala epo kan ko ma ju 5 abi 400 naira lo ibi ti awa foju si niyan sugbon ogun to bere laarin America ni Gulf area on lo fa alekun owo epo e ta wa ninu e lowo lowo yi o e se olotu
2: oda e je ka tun wa wo awon kisa pe gladiators awon lu DJ mi ti won ba Bola Ahmed Tinubu wako ni odun 2023 bi Peter Obi iyan wa ko ma ba yin leru pe bo se se ki Bola Tinubu fi di remi ni ki Peter Obi ko ja wo lebori
3: oro nla le so sile yen o dabi eni ti owo o ti tekuda to fe bere ku to pa baba e awon Yoruba wa ni eni to we o ke kuda to fe bere ku to pa baba e se o se fun bi tori owo o ke kuda o fe bere ku to pa baba e lowo awon to ni idada ni o da mi loju pe eni yen a foju wi na ogun nigba ti baba wa Bola Ahmed Tinubu o je nkankan lawon ti a ndaruko won yi ti ba dije sipo are ama to wa so wipe nigba ti owo baba ti te ekuda to mo bi to ngboro oselu ba president Bola Ahmed Tinubu is a master in political I won't say political science ninu imo imo to jile to jingiri ninu oselu o ni baba wa president Bola Ahmed Tinubu ti je oga patapata ta ba de wo po ninu awon oselu to wa lode isin ni baba o ti ran lowo ri lati de ipo kan abi keji se won atun le awon opon ju baba lo lati ba dije ati lati la mole nigba to je pe wa ti o ti e ti de be rara o na won mole ka ma to wa ni nigba to de be aya wa o ja o awa gege bi omo egbe APC ni ipinle Ondo aya wa o ja rara tori a ni idani loju pe ti a ba se eto idibo lẹ́ẹ̀mẹwa àwa la máa já ewé olúborí torí a mọ́ra wa a dẹ̀ mọ ọ̀nà tá a máa ń gbé ọ̀nà ọ̀rọ̀ òṣèlú gbà láti jẹ́ pé a jáwé olúborí ẹ̀ ṣe wọn lótú.
2: Irú ipa ti ẹ ti gbé mi lọ sí ọ̀rọ̀ apá ti ọ̀dọ̀ ìpínlẹ̀ Ondo àṣùwọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ díẹ̀ kí a tó máa tẹ̀síwájú. Ní ìpínlẹ̀ Ondo ó ń da yín lójú pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC máa ṣe dáadáa Bola Ahmed Tinubu máa jáwé olúborí àtàwọn olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ̀yin ti gbọ́ nípa Rainbow Coalition àbí ṣé kò di pé nítorí wọn ti ń gbọ́ tí àwọn kan sọ pé ìṣòro tí APC ní ìpínlẹ̀ Ondo ona ni awon omo egbe APC pe APC lo ta APC pe ere o de sese ki o fa akude ba bi o egbe APC ma se dada si abi ma se to ni odun 2027 papa julo awon kan tun so pe gomina ipinlan do ma lowo ni inu oro Rainbow Coalition
3: iro patapata ni olotu o le se ki awa we ma si ohun to ba da gbogbo eyan lo ma ndun eni ton ba fi nkan rere pe ori e owo mejeje lo ma fi gba tori pe kini apemora la npe temi dire ko si eni kan ti nkan gidi owo sugbon to ba ti je nipa ti egbe oloselu ni pa pa julo egbe APC ni ipile Ondo a ma dun nkan to da ni ta ba de ti dun sotun ta dun sosi eni to ba ti bo si lowo ba se ma nse ninu egbe wa ni pe gbogbo wa patapata apagboye ka I ensure pe ohun to le pa yen o bo si lowo iru o le se ko ma si ija o le se ko ma sele sugbon ti ija ba ti de a ma pari e ni gbogbo wa ni primaries to koja lo to soju e eleyi dun at the end of the day it become lo jasi and let me tell you this sir governor wa baba wa leader party wa Ondo state yi that is governor Lucky Orimisun Ayedatiwa won o le ni owo si ohun to ma pa egbe lara lai lai mo fi owo re so ya ni tori ko ni sese ki baba ko ile ko tu fowo ara e wo gbogbo wa la mo ohun ta la koja ko to di pe baba wa di gomina ni ipinle Ondo inu ileyin na lawon na n pe ko sese fun won kon se wa ta se agere sita pe won fe lo gbere mo coalition kan wa rara o esa ni rumor lasun lasun wa wi lasun lasun ni ko fese mule e je npa yin lere kan ni igba kan ti baba wa governor Olusegun Mimiko ton wa lori oye mo ti mo won ti pe tori emi ti mo n soro ya agba je oloselu na ni mi tori oro oselu iye mi die game ti mo ti bere lati 1991 ni mo se kere jojo ni igba kan laye edi mo mo baba wa Segun Ojo ati governor Olusegun Mimiko mo mo awon mejeje papo gege bi ore inu egbe Alliance for Democracy sugbon ni igba ti ijoba kuro lowo baba wa Adebayo Adefarati to bo si owo baba wa Agagu olukaduku lo ni lo ti e ngba yen lohun ohun to gbagbo ni wipe ipa ti governor Olusegun Mimiko ko ninu election ni Agagu la Agagu fi wole gbogbo won keyin sa Agagu won keyin si Mimiko won ba se nígbà tí governor Olusegun Mimiko wa díje fún ipò gómìnà tó gbégbá orókè tó wọlé irú coalition yìí náà tún wá jáde ńgbà yẹn tí bàbá wa Segun Ojo kójọ ilé tá a bá fi tọmọ èrè ní wo bẹ́ẹ̀ ni sà èrè ní wo wọ́n ṣe kójọ ńgbà yẹn náà lọ́hùn ṣùgbọ́n ńgbà tí a máa gbọ́ àbájáde ètò ìdìbò ànàjá tí òní governor Olusegun Mimiko tó na gbogbo àwọn tó bá díje bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló ṣe máa rí lọ́tẹ̀ yìí none of them should capitalize about the discord that transpired amidst us through our primaries wọ́n máa rò pé torí pé àti ní ìjà àti ṣe àwọn olóṣèlú tó jẹ́ olóṣèlú gidi àìmọye àwọn tó máa ń pè mí pé wà wá bá wa ṣe lè wá bá wa ṣe lè àmọ́ pé ògbóǹtarìgì olóṣèlú ni ẹ máa bọ̀ ní pàtí wa máa bọ̀ ní Rainbow Coalition there is something we call party supremacy.
2: So wọ́n tẹ̀ sí ń pè yín náà sí Rainbow Coalition lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé Rainbow Coalition wà Ondo lóòótọ́.
3: Ó wà Ondo State lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń rú UN ni wọ́n ń rú UN ni ẹnu wọn ò ká ọ̀rọ̀ wọ́n kàn ń rú UN lẹ́kùn lé ni.
2: So
3: wọ́n wá ń wá àwọn èrò pàtàkì kúnra tó lè bá wọn ṣe capitalizing on what transpired in our primaries láì mọ̀ wípé party supremacy ó ní agbára púpọ̀ party interest la wa fin sise APC a le binu a le jao sugbon a fara wa mora pada te ba gbo daada laipe yi oga me because I'm a member of the state working committee ogawa babatunde kola ole eke ameshi won bere si ni rin rin ajo ati the united party ati ko awon mo egbejo ati reconcile won
2: reconciliation
3: yeah they started the reconciliation process amidst party men and women igbese yen la wa se ngbe iru emi bayi o ni irin awon irin ti mu rin lati ibile kan lo ikeji lati ba awon eniyan wa soro pe ile wa re o e ma ja wo e je ka se ra wa losusu owo won de ngba si mi lenu won de nse bi a se nso so let them forget about anything called a coalition in Ondo state. It can never stand the test of time. Ko se se
2: kon to ra won Mr. Gbalajobi se eyin o wo pe odo ti yan ba foju re na wa o ma n gbe yan lo
3: e se gan a foju re won na la wa na se n pe ra wa jo pe ka pada wa o le o o si nkan ta fe pin ninu odo gege bi mo se so fun mi o se bere oselu o ti pe ti mo ti wa lenu e se ri ti any coalition kan ba wa loni ton ba wa ton awon mo APC je god forbid ton ba wole awon ara won no amo wa so fun yin pe e ti se ti yin koja je ka wa na se ti wa idi niyan ti gbogbo omo egbe APC nilo lati ronu jile ko ba ti e ba won se kon takete si gbogbo e ton won tori won wodo lati ton won je ni e se won lo
2: sugbon awon mo egbe yin ti won kuro ni egbe oselu APC ton lo n gba ticket le ton lo mu ticket lawon egbe oselu mi a tun gbo tan kan se pe ton ba ti wole ton ba ti se die ke won a pada wa si APC ton ba sise fun won
3: a o fowo si olotu a ma sise pa won ni
2: bo ti je won egbe yin tele
3: a o fowo si rara a ma sise pa won ni zero tolerance to disloyalty any omo egbe APC to ba ti kuro ni APC to ba ti lo egbe mi ki n sara wa mo bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ara wa mọ́ wọ́n ti sọ́ra wọn di ọmọ àlè ẹgbẹ́ nìyẹn wọn ń ṣara wa they are no longer part of us they've left left our coast so since they have left a máa wò wọ́n bí alátakò ni bá a dẹ̀ ṣe ń bá alátakò fira bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ la máa bá wọn fira a ò dẹ̀ nígbà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ láyè láti kúrò nínú ẹgbẹ́ wa àti lọ ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn nínú ẹgbẹ́ tó ń lọ láíláí kò lè ṣe é ṣe.
2: Ó dá ọ̀rọ̀ ìpẹ̀tùsáwọ̀ reconciliation àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ondo tó ń bá lọ àti bí ìporóyè tó jẹ́ alága ẹ̀ níbo ló dé dúró àti pé kí ni àwọn èsì tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú yín tí wọ́n fún ìgbìmọ̀ yìí.
3: A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tí wọ́n fi ọ̀rẹ́ mi gidi ni Chairman Osupadek
2: bí ìporóyè
3: Prince nígbà tí wọ́n fi jẹ alága Reconciliation Committee inú mi dùn púpọ̀ nítorí pé ẹni tó ní ọgbọ́n tó ní ìmọ̀ tó ní òye òṣèlú yẹ dáadáa láti ìgbà tí wọ́n ti fi jẹ Chairman tó ti bẹ̀rẹ̀ consultation tó dẹ̀ ti ń rìn kiri èmi náà wà lára àwọn tó ń bá consult lórí ọ̀rọ̀ reconciliation yìí a dẹ̀ rí pé àwọn èsì tó ń jáde àwọn èsì tó dáa ni ẹjọ́ mo tútù sọ kí ẹnikẹ́ni má fi ọ̀rọ̀ coalition kó má fi ba orúkọ gómìnà wa jẹ́ our governor is a decent human being gbogbo eléyìí tó ń sọ tí wọ́n ń sọ kiri ayé sọ ni o ayé sọ pátápátá ni our reconciliation moves are yielding good and successful results here and there láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa.
2: Ọ̀dà ẹ jẹ́ kí a wá wo ìpínlẹ̀ Ondo ọdún 2027 kí ni àfojúsùn kí ni tẹ́ ń wò ní àná o ní akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní Abuja ìyẹn SRJ Ajibola Bashir Surajudeen Ajibola Bashir ti Olaba Gomina Adeleke to so pe ibasepo laarin egbe oselu APC ati Accord ti Ademola Adeleke pa foju sun won pe bi 1.5 million votes oni afojusun ti awon wo lati wa fun Are Bola Ahmed Tinubu ni odun 2027 sugbon ni ipinle Ondo pelu Gomina Lucky Aida ti wa to je be se so oludari egbe APC ni ipinle Ondo akitiyan minister fun oro abele Olubumi Tunji Ojo ati awon minister mi ati awon yanjanko kini afojusun kini ten wo fun odun 2027
3: e se gan olotu e se ki olorun ba mi fi oriji oga mi governor Rotimi Akeredolu olorun ba mi fi oriji won te ba ranti ni igba ti a fe se eto idibo are ngba yen gomina wa n share lowo ngba yen te ba ranti won ti bere are yi a o ni gomina pe o ni ilera to peye ngba yen yet we won the election awole dada inu mi dun pe enu yin le fi cancel nisin ni le to mo yi ani governor to bounce to bubble ti ara e le ti olorun fun ni okun atagbara ani minister meta ti o ti jele ri ni Ondo state ejo ise dajo yen bawo le se ro epo ma ri
2: idajo kemi se olorun tin se dajo
3: cheri minister wa te daruko e honorable Olubumi Tunji Ojo is doing wonderfully well when it comes to mobilization egbe ti awon nikan dale ni Ondo state to mobilize fun asiwaju Bola Ahmed Tinubu re-election tin ba ka le ni eji is about 17 groups to de je pe ko si group kankan ti o da ganja ati ko ero jade ni ojo idibo we need to do more exploit in Ondo state ni bi osu kan seyin ojogbon kan oga wa na ni won ton ti wa ni SRC ri ogbeni Kunle Adebayo won chi awon analysis kan fun wa ni Ondo state we have about 1,967,000 voters. Tabale wo gbogbo ibo ta man di Ondo state. O man wa within the ambient of 500,000-600,000. Iyen tumo si pe a o ti di ibo rara. Idi niyan ti minister wa Olubumi Tunji Ojo ton fi ni ni sa ta wa yi ni le loko ojo loko agbado agbado jade lo tebi to ye ka jade lo ka lo wa awon ti o n dipo won yen to de ni card dipo lowo to je register voters ka lo wa won ka pe won jade pe akoko ti to lati dipo ninu eleyi to nbo yi I can beat my chest to tell you that by the special grace of God we will clock over 1,000,000 votes for the re-election of President Bola Ahmed Tinubu.
2: E se gan sir. Sugbon ni eto idibo ti o koja si epo gomina ti ipinle Ondo gbogbo ti egbe oselu APC ri amoye to je ere wa mo ranti na gba yen pe orisirisi ni awon eyan yin ton so a ma ri 50 million a ma ri 1 million a ma ri 10 million a ma ri kini kan million sugbon at the end of the day iye ti o pada ti gbogbo egbo to je amoye to je now sugbon fun ti eleyi ti a tun so pe o da 1 million votes oni afojusun bowo ni e se nsise to ati pe e de soro nipa kitiyan minister foro abele Olubumi Tunji Ojo lati ri pe ele o sese so bo le se nsise to lati ri pe 1 million vote ti en so yi o pe o waye fun Bola Ahmed Tinubu ni odun 2027 ni ipinle Ondo
3: e se gan lotu mo ti kokko so lekan airipo omo ejo lo nje omo ejo nya nigbati ani gomina to je pe o ku die ka to lori eto ilera won a se pa ipa ogoja ni Ondo state ka ma to wa so igba to je pe governor wa sise lo minister of interior sise lo minister of finance sise lo minister of youth sise youth mobilization lo groups de po lorisirisi to je pe ko sibi ti won ode tango de ngba te ma bere eto yi e so pe as a program kan ni ose local government program yen a o se ru eri lose local government yo a o se ru eri a lo si awon abule a lo si awon ileto a lo si igberuko a lo ko awon ero jade a de so fun won idi ti won fi gbodo ma kopa ninu eto idipo a nse se lai simi lai sare ni igba ogbo lore kore lati ri pe oro ta so yen ki se oro ta fenu so lasan sugbon oro to ma wa si imuse
2: ni oda won ni ari se larika ke la won te toka si fun awon eyan pe e wo Bola Tinubu sele Bola Tinubu sele Bola Tinubu sele fun wa ni ipele Ondo o ye ki kan tele fele keji
3: mo soro kan lekan lori awon kan ti president wa ti se sugbon mi o le tesi waju
2: yato si oro aje abi nkan
3: ki la wa je ki ma so oro mi lo mi o le tesi waju daada tori pe ki oro yen mo mi lenu tori oro aje ni mo soro le lori ise po lori sirisi ise po lori sirisi awon nkan wa nko amuyango ta le ma fi ba awon eniyan soro that the president has done incredibly well for us even in Ondo state won po lo la koko e je ki nbere latodo mi ni owo eni ose owo wa si akure nbi awon to ba gba ona yen daada won ri ru ona ti baba wa president Bola Ahmed Tinubu to nse fun wa nbe o ona yen o se ona omode o ki se ona omode olotu mo ti ni anfani lati jade kuro ni orile ede yi daada ibi ti mo ti ri ru ona yen last is between Hamburg and Berlin
2: Orile de Germany
3: and igba ti mo lo eni to lead tourism wa ngba yen o so fun wa o ni ona yi o ti lo more than 100 years laye without any repairs or renovation se gbo mi ye
2: mo gbo yin lagbo yi
3: iru ona yen ni baba wa Bola Ahmed Tinubu ton se fun wa Ondo state ton de se ka kiri gbogbo orile ede Nigeria te ba lo si ona re e ba nbe te lo so ona Sagamu e ba nbe te lo so ona Abeokuta e ba nbe e wa so ona e ba be lo Kwara e lo si northern part of the country ona yen no se jake jade so that we be able to have a good road network to le je ki awon awako kon rin na won se fe and that would at least check insecurity to the minimum e wo gbogbo awon ajinigbe ajiniko to nse ona ti o da lo se je o se se fun won lati ma ko awon eyan lo that road will help us in so many ways there will be a network between the urban and the rural counterpart ta ba wo die le nojo meta a ri pon je ti pale die die ko tabi ti igba kan ri ki lo fa tori awon agbe won ti ri ona lati ko awon ere oko won jade wa ta ni iboro that is number 1 number 2 e je ka wo eto eko there is something we call nel fund yen o wa fun awon omo ile iwe to je pe o ku die ka to fun o lo lowo iwo to je pe oni imo lati ka iwe ti o de si agbara fun lati se na fund wa nbe a de dupe lowo olohun pe eni ton fi se chairman ni e omo wa ni Ondo state ife yin de ro so eleyi is very very accessible to all of us in Ondo state a le lobe awon omo wa le lobe kon lo gba wa de ka iwe won wa ka ja another one is the technical services awon technical schools all federal technical schools to ba ti gbo iwo to n gbo mi nile free ni o in to se free laso won tun ma fun awon omo yen ni stipends at the end of the month cha n gbo mi ye olotu
2: won gbo yin lagbo ye
3: won tun ma fun won ni stipends at the end of the month yato si yen agric loan o ti wa e so fun awon agbe wa mo man so everywhere tin ba lo mo ni I need the more publicity, I need the more sensitization lati so fun awon eniyan ohun to nlo ni orilede Nigeria. Many of our people are ignorant of those facts. Won mo lati mulo agriclone nu wa iwo to fe sagbe iwo to je upcoming agriculturist, you have that advantage to go for agricultural loan. Eto eyawo wa fun won to je pe wa lo wa gba owo wa lo da oko credit facilities wa gbogbo won yen ni baba wa Bola Ahmed Tinubu to ti da pada fun fun awon agbe laipe yi won ko fertilizer wa to je pe won wa ta fun awon agbe lowo kereje. Fertilizer to hunter ni 35,000 naira. Won subsidize there. Won ta fun awon agbe ni 5,500 naira. Ki onje ba le wopo ni orile ede Nigeria. Papa ju lo ni ipinle Ondo. E se won lotun.
2: Ora unika jeran pelenu. Amo ofa fun oni fi aye sile sugbon akin to je ki e lo a ma fun yin lanfani fun bi iseju kan lati pa ilaye ore ash oda ma gbianju lati ri pe oda won ti darapo mo pada oda ilaye re lekan sugbon ma fun yin lanfani lati parowa fun awon omo ipinle Ondo papa julo ni ru asiko ele ti awai polongo ibo ati orisirisi ti awon oludije ti won so
3: e se gan olot a dupe lowo Olorun a de dupe lowo the independent national electoral commission they want to lift the ban lori polongo idibo so it's not possible for us to go everywhere and campaign for our candidates party wa

ara ninu oluwa loruko jesu christi oluwa wa latun ku ya kaabo si ori oto yi eti olorun fun wa ni ore ofe ati anu lati ma gbo adegbadura pelu ko christi oro olorun to niye yo fun wa niye yo si to aye wa se yo tun nigeria se yo tun ile wa se yo tun ebi wa se yo si to agbo ara wa se be lori wa oni gbabode loruko jesu christi oluwa wa ami baba wa ati olorun wa ogo iyola ipa agbara ati gun la fi fun yin eyan oba to po ni pa ati agbara eyan oba ti dodo yi ki ta si eyan oba te tu ka wa ye lati pelu eda laye te so fun wa bi ese wa e wa se bi ese dede wa e je ki pa ota ko bori wa e je ki ogun inu ni bi ni dede baba idile ya lagbegbe ni gbogbo ona ko bori wa olu e gbo pe wa o je agbadura ori ofe lati mo ya to ka ko si inu bi ni ka ma ba je bi olu e gbe e fi fun enikokan wa o ori ofe lati ma seyin olorun olu e fi fun wa o ori ofe so that we are not offended in you even when we are faced with persecutions of life, increase in us in the name of Jesus and turn all our persecution to testimony for us. Thank you, Heavenly Father. In the name of Jesus Christ, oluwa wa. Amen. Kini ya to ye ki a ko si inu ni Benin nigba ti inu ni Benin ba dide si wa gege bi onugbagbo gege bi mo olorun papa nigba ta ba du ni iduro ododo ihawo lo ye ka ko si so ye ka ba olorun binu le pe se olorun o ni da wa lo ni se olorun o ni gbadura wa ni ki lo ye ka se mo le ka lo oro wo le ka so iwa wo le ka wo and that's what we are going to be looking at today o la gbe yawo loni in continuation of this series which we are going to be rounding up next week by the grace of God as the Lord leads. Akoko ni pe agbodo gbadura pe ki inu bi ni ko ma se bori wa ati gba so ni ni bere lara ita ti se sey pe a ni ma gbadura pe oluwa no mi ni wa we don't pray or prophesy persecution. It comes as a package o wa pelu package gege bi onigbagbo ta ba ti je onigbagbo a ma ni idojuko a ri ni bi ni ṣùgbọ́n nínú rẹ̀ náà àdúrà náà la máa gbà wọ́n ní ohun tí ó dára ó ń fẹ́ àdúrà ètò kù díẹ̀ káàtó ó ń fẹ́ àdúrà àdúrà la máa gbà tí ayé wa yóò fi gúnrégé tí nàìjíríà yóò fi gúnrégé tíṣẹ́ wa yóò fi gúnrégé àwa ọmọ nàìjíríà àwà nínú àwọn tó máa ń rojọ́ alaikama analyze problem we analyze problem but we never profess

0: Bazo, Olorun jarogun aisan. Laye ale.
1: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni Babangana ti gbogba aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777
3: ki la mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tri pada si boda asuke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fa itiju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti o gbogun olowo o le fe se wa gbogbo nkan ti nkan ti ba le ma se wo olomo okunrin n fe ko gbianju ko wa ba mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164122777
3: eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun o ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kereju ojo ori re lo aja fo re o le gbera dada ma fi dagula
2: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo nse toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyin re ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero ba ni soro mi
1: 08164122777
3: nkan ki nkan ti o ba se boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti o ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba won se ninu ago ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi nu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu isun ara ni se mo pe gogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to bi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isun ara omo olomokunrin isun ara kan wa to sise pato ti isun ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jejijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isun ara olomo okunrin nikan ni mo npe o gbogbo nkan ti kan ti o ba nse kan si mi
1: phone number mi 08164122777 08164122777
3: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tetele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo a sise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo nse o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boya o wa nitori oko re o ni o se wa itoju olomokunrin nikan soso o ni mo n se kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164122777 lekan si 08164 12
4: 27 77.
5: Oh yes, koba tun ti tun.
6: Fun agbayamu yamu eto automatic miracle hour.
5: Total deliverance to ma n waye ni prayer center church of God.
6: To kale si Adofure Idare Road Akure.
5: Ojo kini lo shoshu ni.
6: Ibere oshu eleyi a tun lagbara pupo.
5: Tori ibe loluwa ba ti sore kaluku fun lo ni pojipo.
6: Ọpọlọpọ ló ti yálé yálé torí àìrídá ìrílò àìlọ́mọ àìlọ́kọ àìláyà ìdíṣẹ́.
5: Bó ṣe àgbàdo bó sì ṣe àìsàn.
6: Oh my God!
5: Oríṣiríṣi disorders àti inadequacies ló kúlé ayé.
6: Yóò bí bipolar disorder,
5: obsessive compulsive disorder,
6: àbí schizophrenia psychotic disorder.
5: Hey!
6: Àdúrà gidi mà làwọn ìṣòro wọ̀nyí ń fẹ́.
5: Ó yẹ tètè máa bọ̀ níbi automatic miracle hour yìí.
6: From 9 a.m. to 6 p.m. ní àwẹ̀ àti àdúrà.
5: Ìṣòro yóò sì bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ mọ́jú ọjọ́ kejì.
6: Bàbá Prophet Samson Olúwamọ́dédé tún ti gbáradì láti máa ṣí náà àdúrà bọ́lẹ̀.
5: Kéèyàn fi recharge, remote, remotivate, resuscitate. Ara ẹ̀
6: olúwa ìwà di àpáta gàǹgà láti ìbẹ̀rẹ̀ oṣù títí tó fi máa dé òpin ẹ̀.
5: Ọjọ́ kìíní oṣooṣù mà ní
6: o. Oyè sí automatic miracle hour tá a pè ní total deliverance ní prayer center.
7: Oh boy, this catfish sweet o. And I bet we bet influencer money they take ball now.
8: Bet influencer, what be that?
7: Simple, join Betway, book your game and share your code with your guys. Every week, Betway go summer you 4% commission.
8: Chai, I bet sign me up.
7: Enjoy Betway Bet Influencer. Share your code and weekly. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
9: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trofilaga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojo bo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium lager kan soke ka si se pepin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojo bo Thursday ose yi trophy premium lager otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o. We'll be right back.

0: honorables.
1: Nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables. Sawari awon honorables e lojo bo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke kasi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa. Sawari awon honorables e lojo bo Thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o.

0: solu dero pese.
1: Parunure, ito baba ito, ito akone logban alani loye. Amu ni joko fe inti boro ijile tu wala turi ite uludumari.
2: Ululu.
1: Agban salen lo ni hou hou.
2: Omanyi.
1: Olo unfemi ajakaye.
2: Tinje mari ululu amin lo.
1: Lati shagwe kale ito yi.
2: Ito patakita amuri sonre.
1: Asi muri sonre a mabiyo tiwa. Atu mabito tiwa. A oma ipile se uye ima ijile.
2: Ati kuku domi ogban ino ito na.
1: Eite mariri jile oro. Ungenu uludumari.
2: Tunteno omanyi.
1: Olo unfemi ajakaye. Mr. Mario.
2: Robio jo.
1: Esi wakulu wo janyi lori eto parunu re.
2: Ko janyi o ta wara wara.
1: Te ba fe ki won wa ba yin dari ayeye yin.
2: Adeni po sonu ni won ninu soro soro.
1: E ma pe number yi te ba fe darapo mo wa.
2: 08033793018
1: ati
2: 08025480737
1: ati 08055645897.
2: Ile ise Mario Link Communication Limited loni
1: e je ka jo gboto se yi o.

0: ba se ma mu lale oni ri oju oni ti wa opopopo ile ise na la lu logo enu lale oni olohun ba mi ka bi esi a se yowu eru ba mi dan saki oba to da mi ti o da mi la mu oba to da mi ta o gbodo da mo dari ope mo dari ogo mo da bi e pada sodo olorun oba mi o ka bi esi inu ola lo wa oba ti fo la we ni mo se ba lale oni k'olohun oba mi je odo ko si tun ma dun wa oju oni ti wa eyin ai kan si ile itaja abi ile eto ila ti lobsam baba ti ku nbe na nko fun gbogbo eda teyin wo pe emi na to pelu o kekere lati rale aye na wa o a so number won fun yin be ni eto kan bo ni kope kope yi iyan ni lu akure ti o mi ipinle ondo agbaripo awon woli na ni won gbe kale fun gbogbo awon ti won wo pe won ni isoro kaka ma travel lo Eko abi Ibadan won towo towo won wa sile yi ti gbogbo won yo si wa nibi kan iwo ti won na ba won ogba mo on ti mba o fira owo re o ka mo sugbon Olorun oba mi yo lu awon kan na fun wo to ba ti joko tetere ni o odu se mo je bi oni re e fara bale daada eyin te ba je ololufe eto yi te o le se lai gbo wa
1: se be mo ipo ojojumo le dan fi gije mi mu se faaji sugbon awon omo eniyan waranti pe awon oje ati mimo to wa injurious and destructive ton sakoba fun agbo ara lo poju inu tewe tegbo tewe bi ati sun la won to le satunse wa ile ise lobsam lo si mo awon ojulowo natural product won yi aku ka fo ka yo ka wa fopo le ijile gbe kale won lo si agbo ara eniyan ko wa ma rejuvenate reactivate revitalize vivify resuscitate reinvigorate ki gbogbo mede mede ra kora ko nyama nyama to wa lagbo ara o bere se npo ra danu danu wa ni si gbogbo fifi egbegberin bi ala kake eyan ma le bere mu nkan ko wa ni si pe ibi kan lara ohun ni o njo ni o nta ni o nro ni o ngwi ni oh ewo mi o maru ye se people ju e ma bo ni Lobsam natural health clinic 24 hour service de ti won ori ofe si wa lati ri awon akosemose dokita fun abayo lori ohun kun to ba n doju ko yin abi teyin n doju ko bi e ba de ri pe nkan kan o se yin o de se ko pelu detoxification se dada for me da o ya si 26 adugba yegule ni doju ko high court gate akure telephone 080-381-7782-68 Lobsam natural health clinic olupese dede nkan to wa fun health benefit iba
2: bo bonanza ni owe ifa ti wole ba wa nile ye eto wo ifa bo nu eji to se ye ko wole over 11.3 hectares of land scale 1:5000 ile ye ti di tita o se ti di rira fe ni to fe invest nile ye fe ni to fe ra fojo iwaju eni fe fi sise agbe iba je won ogbin ni ta

Honorables, ni sa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojo bo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojo bo Thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o.

0: ti gbọ latenu baba oro itoni ati adura oro ti maye ni da ti muni mo pe olohun oba mi nikan lo se gbokan le ati wi pe iwa omo niyan dede e buru jojo fun itoni ati adura to gun aye ni fin se gege ba ti ma wi gbogbo gba number baba ni ke se be ke kan si number baba re 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 e ma binu wi pe ani le gba ipe mo fun tale eto nitori asiko wa ni o o da baba awon olugba to lu fe wa ti gbe mi si di radio lale eto ni e fi adura lede
1: Jehovah
0: mimo
2: Jesus Christ Michael mimo alagbara
1: baba to lorun wa
2: je ka gbara re ko sokale
1: towo re lorun
2: je ka gbara ko sokale
1: je ka gbara ko sokale
0: amen
2: o ya wo lorun
0: amen
2: ki oluwa ko dide ko si tu awon tare ka
0: amen
2: ki an ti o kun ni pe lu ko sakuru waju
0: oluwa amen
2: ki oluwa ko dide ko si tu awon tare ka
0: amen
2: ki an ti o kun ni waju oluwa
0: amen
2: ki oluwa ko dide ko si tu awon tare ka
0: amen
2: ki an ti o dide ko sakuru waju oluwa
1: je kon lo si gbara ta
2: ni oruko jesu ko
1: si ibuku
2: ni oruko jesu ko gbe dada
0: amen
2: agbara ta ko gbe dada
0: amen
2: agbara wo so ko won mi
0: amen
2: agbara igbala ba mi gba won
1: je kon lo la fun won
2: ko pe te wa lo so ni oruko jesu lo lo mi lati wo won so
0: amen
2: o da fun mi wo won so
0: amen
2: o da fun mi wo won so
0: amen
2: o da bu iku kuro
0: amen
2: wa so kuro
0: amen
2: ko pe te le ri dada e be si ri
0: amen
2: te le ri ro dada o ye lo ri lo kete
0: amen
2: agbara mo lo si yin
0: amen
2: ni ku ko jiji
0: amen
2: ma je mi ku lori yin oluwa yi pada
0: amen
2: oluwa yi daru
1: ma je mi ko be si
2: mo yi daru
0: amen
2: ko da si
0: amen
2: oruko jesu
0: Amen, amen, amen ni oruko Jesu. Ka to ma fi yin o se lo. Number baba re fun itoni ati adura 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150. Lo ko Mrs. Kemi Kuko yi te dori Mr. Ogunbadejo latakungba akoko. Alagba FC ban interpreter wa alagba oluwa se olo ka bibeli wa fun tale eto ni loko engineer kaudi folarin mori yin be yen duro re titi dojo mejo ta tun pade lori eto alalubarika esele alexafa lori radio adaba moya jowo ebiniza loko mi adura yin yo gba temi yo gba odi ojo mejo
3: o ba ti ririn to ti gbiyanju titi ti ko ti ibo si ririn ku sona kan so ti de celestial church of christ calvary parish simi loluwa oloko agbaluku arigede akoko nibi ti oluwa tin lo jise re fun iran yi prophet doctor Alex Omojowo JP ti gbogbo eyan mo sisele Alex o ya nbe akoko ti e dola dara po mogora awon eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye papa akori re ni atunye ogo ojojo tuesday ni eto adura imo nwaye lago mewa aro si mejila osan wa gogo ti e na ofo loke be gege ni olorun ala yirin lebi si ojo isimi wa ko isoji laarin ilu tabi isoji ninu ijo olorun e le mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gogo loselu ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nba le se o fe de lu oba ni rorun eni wo ko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wa si waju oluwa jesu christi oluwa nduro de gbogbo eyan be fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 08035248215 08035248215
4: Life is exciting on Adaba FM.
5: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun 18 o. We'll be right back.

0: ya mi afolasha de ade se ye oladende shalafia lewa.
1: Okay, a very big shout out
0: si ba mi oga mi dada baba mi ti mo feran dada be ba ti gbo ko wa e ri pe oni bi kan gan ta jo dis. The one and only BBR on radio. Adi Olugboyega. Oga ti wa twale chance. Mo twale fun baba baba. Mo gbe foga awon oga. Iyan to baba mi radio lo omo Gboyega banki ku ojo ibi. BBR o se eyan keke ko. Alagbada eye tin kan won mo si labe pe e ma se lo mo be leyin yin ko si pada ogbologbo edan adagbara ko ni ti gbin baba mi gbele aye pe ke gbele aye pe ile olokun igbona o ile olosa isi nira ile oni ile aye oni gbona mo yin sa. Happy birthday to you oga ti wa e ku ojo ibi baba temi gangan lagbara olohun e sopo e loke pe olohun wo ni fi le sase mo fun yin o awa omo tolohun ba si dasi yin lowo na e ni foju sunkun kankan ninu wa afan ti yin na o si ni wo laigbo. Happy birthday to you BBR Adeolu Gboye.